0: MBC, radio that's everywhere.
1: Pasu te honzun orenzisin chambenis house kapita no snide sa sin nale nawant asin second in PA verbano tajare sa no snide sa sin nale nawant asin bane chatu kaho alia kutti sa stade dry rips ka ul tasin tasika un ul ka pegaro karnule ayer a sari nu stela de sa donel tu asik echa ol nisi ayer